0: papa na asem ne duro nani mu a mo ba no ho beto no
1: ampa ye sa pepe
0: amen
1: amen
0: e ha bebre ne yare bebre o kwa en se so obi ka kire o ansa no hu sadie wei e sunsu masem na sanka abaya no wa mie na no kwa anka ne da ye no a amen o
2: amen
0: o ka die wa hu no e pie na no no e mu ne nya pa so siesie ojefo edeman
2: that's right
0: hallelujah
2: amen
0: asam na bamu sa pepepe shabo fra fefefe enyangopo asiesie edeman amen
2: amen
0: na odifo ji meka sa wo se asampa ne tumi na enyangopo na me so kan wa wo ti ne radio so wo fio wo akwantu omo ba bi biara wo wo ochi subscribe demo Mama se mpae bono obeka se 2 minutes kra eno empire no 1 minute kra amma menam awrade adom a ode adom meneso ade ni tumi bowura oil na ekura wonsem no se eka bofra no a ni pedu nyina antwetwe na onye se de wote amen
2: amen
0: empire ni nyina ni
2: tiawa tiawa
0: hallelujah
2: amen
0: Mama, then I walk on.
1: Niamika, ne say. Nyankopon, owo bebiya.
0: Yes.
1: Nyankopon, uji ni dia.
0: Yes.
1: Niamu shushe biya. Che. Amrumu wa won sabeka.
0: Yes.
1: Enutu obi biya wabahan. Nia, eyemi ni se papan samo kenyina ejina Bible so.
0: Yes.
1: Ni samo kenyi na age na bible no so no so no kren be ma wade wo hu enu ti no kren mutie na mu di tu so anamo a mo be de mo hu
0: hallelujah
1: enu ti obibia waba ha bia papa samo kenyi na mesre mo so mo ba mo fa mo bible na mo bie na mo di na chi o kan na mo di na chi na mo shem na mo sa ne wo ka no enye ne pe no de ka efi chiro kunkunu ni mo ana wo ka Na samun so e man kwa na me tina ha e ka se ye hu anyankopon.
0: Yes.
1: Wa ma ensira no enya kese e wo papa so.
0: Amen.
1: Ma ne sana obetri bia, bebi e chire bia ne kunum di emra ho.
2: Amen.
0: Hallelujah.
1: Ye ye tie wo telephone so. Mu de mu tie mu hu ne wa ha. Enu nti obi anya ochen di obekan bia mu ntie.
0: Ye wonwum bi wa ha ye to wa ho. Me to a chire. Ose, Yehowa

0: how until no say you timi say bia no akọ e ka kwenche bi si wo bia ho a timi say ka no timi say na e ka go ka no kari nyoma bi ti tomatoes ha until no as akwenche ni si ye no say ka ne daniya
1: 104.5
0: tomatoes no mu ni na timi say hwie gu ka kọ no ma mi di che say de twegu ni timi a o timi say bia bia en kan krofo a de fe no luti mba so akọ mu fie che say mu de kọ di mu juma anye fe di agro na ti say bia e si o vota wiji etimemfo mo ho che say mo boa mo science sa eye nyoma ti mi say ehwe gu ka kwa mu nyina send gu ka fu ma eno so no ti mi say e bo ana che so on pa ko no ti mi say adia nke bye bye beti nya ma ne ho ache na ze nkofo ana se ne cost na e be cost no eno so no etinya ba fu ma eno so ya de etwe gu yon ti the finance party obedi chef me de mi sambesi ya no ma de ti fu ase brano brano om du mo fidi to plan b fm no mo ti ejuma di because asho mi so mo fu mo fidi no so na plan b fm o ni pa bebre edmond medase
2: right men so medase no paper wait me de training today no edie sika makama fefefe edie amaye yamfa ofa edika no nkomo ba ko bi won ma wose atiti fro man sana yetimi atwa so ansana nkomo ba na yentiwe na yentwa jisi ya